government is serious. Ewana government. Mwa yomuche mwa ulo mwana ngalita waila mwa asirika. Government ye ya che yange. Kakimba kanumire kumikwano jange wana bali mkwano. Ngo utawa, ngukutaya, ngukuro mkwano. Ngukua mkwano nga. Nga mkwano kwa nga. Future boy. Nga ngo utawa ulirango litawa. Jambo yako mbutana hapa. Iii, ya fukamadi umbafu ya abo nengo ina. Future boy ito nakunava. Wale wateire kupiche vya kubonese nengo ina. Olivulala.

eiteka mwiwanga lya America abana mateka libetegereza obulungi Linda se o Graham sanctions bama zote mvumba kuiwanga lya Russia wali kumpuliriza ti Russia yonka eiwanga lya Iran kubanga bajeta Linda's Earl Graham envumbe nkambo ino sanctions iwanga lya Russia iwanga lya Iran act eyo mwaka 2026 omukuru ajitegire ku ekinku mu burungi nga kitegeza butegeze nti iwanga lya America envumbo kuba kungu muiwanga lya Iran dikaja burungi mu maiso ndi kwogera ebigambo ebyo nga abasadda abakogo kubanga bataiba mu burungi esente n'okuwa obuyambi eiwanga erya Iran abahusi embeera yaayo yona mbi akasera kabuti abantu bali kutambula ku nguudo ed'endawulo bw'ova mu kibuga ekyessana ekyandibaire nga ekibuga ekikulu ekyeiwanga lya Yemen kyokka nga abayeekera abahusi baakiwamba iwe oli kumpuliriza abantu bali tambuza bigere kulumuka kibambulira embeera mbi akasera kabuti eiwanga lya Saudi Arabia lyategeeziza nti akasera kabuti bamalikiririza enteekateekedde okubanga bayamba gavumenti eiwanga lya Yemen okukuba abahusi era nga mbasa omuzindaalo nga kirikoba okuba nga abahusi abasoba 30 n'embuyaga edikazengoye kina na munana katundize mukaaga gavumenti ya Yemen yetegeziza nti yakaita abahusi abasoba 30 n'embuyaga edikazengoye kyokka nga abandi abasoba enkaaga bone bakosa iseino boja mu district bajeta ya Al-Wazir ya gandwa mu kitundu bajete ties eyembera mbi ebigambo bya government yiwanga lya Yemen uwirenga Yemen yeyo era omuyekero mu huthi ya sinzira eyawamba ebituntundu ebindi yawamba n'ekibuga ekikulu ekyessana yakyeyiriza akasera kabuti tujja kujawo burungi twetegereze burungi ensonga butize nkwaniriza edidi ku nsonga edo muzini datuida okwetegereza iwe oli kuwuliriza radio ya Kyabazinga Donald Trump omukulembeze w'eiwanga America ategeziza nti bamaliriza bulungi enteekateeka era bakoze bulungi endagaano ey'okuboneka nga iwanga kirimaani America beyiriza akakitizo aka Greenland Greenland akazinga ako Trump ategeeza nti bamaze okuba nga batabulungi ekinku ku ndagaano edaakolebwa wagati wa gavumenti ya Denmark n'aba

nakabinda akakambwa ako akabahutsi mu myaka da 19 kyende iyo kagundibwawo akabinda ako okusinga kali mu bantu baifu babulido abasajja abasaba babambazi ba makanzu ngalansi batereno kwambala ebintu ebyefaananikirizo okuba guluwera wansi basibe ebitambaala wansi wenkambi dabwe munsi ya Yemen yebawambe sana n'ebituntuntu ebindi baatayo empuku yebasinziira okutabala n'okwetegereza n'okweyiriza enkambi ed'endawulo ebituntuntu ebyendawulo mu iwanga eryo akaseera kabati waliwo advances edirikolebwa ng'omuhusi kikobebwa okuba nga akajja mu maiso okwenda okulya okumalawo okuba nga yeyiriza ebiketeza ebindi ebyeiwanga lya Yemen yakyabazinga wa Busoga 88 katoneze mukaga Busoga Royal Fama redi yakutuusa ku bulungi ensonga akabimba ako kutegeeziza ensonga ya muzinzino yetegereze ineine ino bire ebindi twabiringa kusaasire twabitubinze ku wiki nga bwebeera etambula

0: Nti seva butikira wataka wanga ida mtaleche tuba busini chagana umaigoroze na buweyo mu district na mtumba Omwa anoimi akakikimenena jonka aba ilajide niba ino kusolo zen kubuatia ila ile ya guwa mchidiba ya firao Omugenzi tumitegeru kwa maina gajo via Isega Ilango naba ila soma chibi na chakutanu kuisomero area busini primary school Tuoga ili muku naba ndikubantua bulido Batukoba ntiono aba ili mwala wa Musa Samanya Yeno mtako mchalo chino eche busini Bano bakobanga ekintu kino bwe kiba kubye wale ino babali mumbozi no waife Chiemba Ivan
1: Kina jikangabo kya mwana wa isu mwana mwala Kudewa wale kutia wangui Babe ya wana bangi Kudewa wale wale mchibari Ayo mna wakulio maizu Niwa isa kula chiko vama Sairo kutia wale kutia wana Kove wale kusawa wa ikumina mwai Ikumina hiviri ya wo Kukule ama ule tu mwala kule mwiki Oma isu Mwana bewa miyanga ikuminena Yebeo jofi ya ama ina Kuniro mwana isa Atukwire ku Akwiro maizu Aba vile naba ina kutia wangui Ayo bana ange babeo kuhoku mchola Yoye ranga maliga ukutua Esa jino ishikango veche tulina chocha loku
2: Ama ina mchibu jona sanyo kujua kusini kibani miriru wako mwana nga mchive na chapu tano bai ya somera kusini primary school so kibai tuli yao ngaba inaye baiza sawa kumena mwaiza nga batu koba atimona jogo ya aguiroma wananyira wabataka nituwa kuunganya waba unoni sawa jino kwa tuzo kumbugona nitu mutola yo
0: Tuwagari mungu na wakubi rizoruchi korufuzi oruwa igoroze na weyeyo ononga ni Seba Kachi Emmanuel Ajira maiso kuba nga kaisa bino choka ya gumi ya benu mbe yo mgenzi
3: Umwana zwa tukua kwa gwire maiji Babe wabe kuwele rangui Umwana jovi ya
4: Isiga
3: Kote ya sama nyamusa Sinu kuna kuwala Umwana miaka ikumina basa machaku meka Chaku tani Babe wabe kuwele rangui nga kuli jo Babe wabe nga yen kwenku jamerumu chitoko So Iba pena baina ye Tere na agua Najuku kitere na agua maizi Kimu vuhika ku Se kimu vuhikire ku Na gota baina ye Baize ne okubo karubaizi Wadu kubela atumuna isu kitoku kimu vuhikire ku So Wajizo kumunese Kumu kumusuna sawa ene sawa Ibiri jobu hile Tumutu ilo maizi Ainga chitalo Chitalo ino Zulo kunyolua no kusasama kagasama nyamusa
0: Mimali Amo ulilagandi again songeda nga ganti isa Nageti kanga bachivu kubuti kili abataka aba wangali na mchalise tibwa na katue chinocha gani waiguwa ya mu district yewi yende Elio mvukuzi wa bodabodo mvubuka aba ila alukufiga pichipichi buawuta mwakawaraji Saini ajiro kwa idukiriza ngatuma ili msaada mkulu Wemi ya kinkaga numu na ana luna diwancha ya muita Isa mkulu waigulezeri ya kaguru ononga ni Ibanda Muhammadi Avako gira mnoo ifemuka Mosesi Wasi nzeri ya kulo kulabula ili avuzi wa bodaboda Okwe waloku vuganga walikunu omwenge obanga watamide.
5: Sawa nga ndala chitundu edolo igulo aksidenti ya guwa mchaleche na katwe ngomua miaete wa loma ni wancha miaka nkaga na mnana ya tome iluwa nomu vuka mtabani waka ya ye vwa ebulongoli babale etaku hopo jono kini kigwa ya wa msa wa mulambuz diwele saa muka gogovu ile mzee ya umula haya ya mbanze ya kari wa mulamu chitalo ino eda mkisera kino polisi ya mazo kologuayo na basi wa mazo kula postmortem wa wairabe nganda wajiba welekele umugenzi haya nenda kufiriza aba boda mlekede kufuga temunua kwa chilitebeleze buwanti ya wala likufuga ya baina katu pakuwa mwenge wasi ulirati anwe ya jido kujokola ati ngalozi nze kontro ya anonia mzei mulugudo ya mtomera pako luwa ilo bulamu bebo firewo so nenda kufiriza buli yaba na chiduka tipa boda bonkai uli agima kuchiduka chifuge no uwege endereza kwa wedembe ili wanti uli mtu asipulo kunu ilo mwenge msira chaya endere mwogu dhiramu ayo wabubunu ili kukontrolinge we na mwenye kukontrolinge mleke kunu wate mfuga mfuge vidu kanga mlivege endereza tulobe kumala uvula mwa abantu
0: Ente kateke doku na guzama tukira gaisi ificha wazinga wabusoga agu mkuzogo ikumine bidi dawa ile ila elanga ulichimu chumazo kuteke wateke wabulu njino avu kakasa kuno ni minister kwa la kunsonge devi ebi ila nebi obu wangwa mwacha wazinga wabusoga uwechiti wa Richard Mafumo wanakoba nge ente kateke wabu dawa ile ila elanga saa weno balibu wa kulinda wasoga okuba nikantu besomba wajia walimusazeri yebuna kuchitewe chukuru echa district ya Mayuge awali jokubo mkolo guno oruna kuluwa lero. Chinedu kilanto mkolo guno gwali gwakuba ayo ena kwedomo ezingi kiminisato mwezi guno choka gwa yongezi wayo ku okusobola okuba nikantu bakiriza abasoga abandi okuja ere mbwa chaba zingo wetolo okugegengera n'okuwerekera omugenzo yo nyimba kabamba igulum. Owechiti walita di mafumo ngalimu mbo zinuwa ifina wa Tanzi Jacqueline atukoba ide omusoga ngelija tekeba ukwambalamu ngalija kumukolo guno.
4: Iye bintu vya tulu, evi fula obu wangwa, evi tukolele obu wangwa. Evi moku bintu evi tukolele obu wangwa, mwalimu enambala, wetu ambala. Mwalimu bintu vya tulia, atatu mwaba amunolulimi. So, olu nakuluno, tulugema gania, nga tuwesiga ime kubintu evi. Enambala inakubaya, enambala ya kisuka ya obu wangwa. Enambala eva kanzu, koti, eriwa mwami. Teyava godi, kakigomasi, eriwa mchala. Aira, no ya ina atasubu ile kuambala bintu evi. Aba kumukolo guno, kastava anga yamba ile mbela. Yango yedi tesitaza edimu buno obulungi edimu fula ntya oyaline kitibu kuba tulingira buwango bwifu aye nimwecho nibyo tuogera byenu imalabi atulayo mangu byatulagati eri ebintu byetuogera mululimi iyo byetutakozesa ene isa yetu ebisamu eyongera ino kutulaganti dala mbutufu tuli mu buwango
0: buti niyesu Martin Baklovisi ajire kuiste ndekero eri anawanyago Technical Institute ya ite ndekero lino eri agani wa mdistrict ya kamuli yayogera mu kuno mukulu waliyo James kyagambiddwa ako wede buli musogayi na yena okuva buli mukanomero okuba ne kanti ajabewo kumatikira gaiseife agomukuzo gw'ekiminebiri agali olunaku olwaleero era wene wano ayogeremu ku n'abandi ku baana basomera kuyitendekero lino era na Wanyago Technical Institute abeesunze olunaku luno era bako bantu bajja kubaayo kyokka eriyo okuwakama ke bafuuye ine bantu wa busoga.
6: Nse kisiache Sandra, ngansomera kuna Wanyago Technical Institute. Nze ndi msanfino, urama tikiraga baba shabazinga agei kuminabili. Era tutuete setese, ama inaga angeni nze chironji dafin. Ngera nebaza ni mama mutesi, biatu kole ile ifenga abana abawala. Nechi ndi chensaba mama mutesi, nti atandi kutambula kumasomero geifaga tekiniko. Okubanga ayongera abana okutulaganti tekiniko, ti punishment.
7: Baba isa ifirata, kadumbula gabula nadio. Pogo kuna chisegiseki talibuwa nsolo elane wazamu kama katonda akutusa kumazali wabu bano wagei kuminaibili nga ife aba na Wanyago Technical Institute tukobye tutibe no tituruleke tulinoku bayo baba lata alikuliza amazi ganze ni muliza msai
0: kale ama ulita gandhi nagu msumba uobu sumba websesa mbula bilizo wa Central Busoga ononga ni Reverend Charles Bazibu wabulembo alikuwe mbaba zaide yakoba nti omuzo gw'okuza abaana obulungi guli wetu gw'abavaamu ono alikoba nti abantu abayira bakuzanga abaana kirindi kyokka ssaawa eno buli muzaire afa ku mwana we mu mboozi n'owaife Chemba Ivan akoba nti eriyo kunaabandi ku bazaire abeesonsa baataawo embeera nga bo abaana bayibwe babalyamu bwa ssente alikoba nti ekyo kiviirireku empisa okweyongera okusiiwuuka mu baana yabakoba okwirayo ku mulembe gulo ogweira ogwo kuzangaba ne kirindi ne kido kuyamba kubusoga eno kuira mu kutinta n'okuba n'abantu abalungi
8: tibuli muntu yavire kumulamwa kubanga baba bavire kuntebe dawe ba mama baba kuntebe dawe singa buli muntu era kuntebe ye nenda bakoba nti obuvunanzwa twabanga tubuli bugema galala omwami n'omukyala twabantu yeze tuli kuntebe daife abana ife baida kuba n'empisa kubanga yeningirira abantu busawe no buli muntu ali atekeza la kekomberera abantu kamala batandika okubanga buli kintu bali kifula politiko era bahanga okukoba children's rights aye nga bana bali kwa wrong so nenda basaba nti rights ni responsibility so nenda basaba basebe ni manyabo nti abana baife bali duru kempisa enso exoka la kubanga abana abantu abasinga bonyi tulingirire ene ebyenfuna kubanga olega wabango mwana akoze nsubi ole namukobako olaloza kumugabira kubanga enda kumufunamu ndaye tuliko mpisa dilikuononeka so enda abasabanti tunabanga tulira maiso gafe kubyenfuna twagata ku mpisa na bana ifiba na ajabatia nenda akwanti mpisa da kuja maiso nensonge yindi
0: obukulembeze bwa district ya Kamuli na Kolwe Igulo batongweze entekateke dok gemia abaana abato ekimbe ekyamizo zim butini ekimbe kino ekyamizo zim lusoga choinzo kweto omulangira government erija kujja maiso kubanga gemia abaana abali wagati w'emyezi omwenda n'emyaka etanu sedi mu district ya Kamuli bajja kutandika entekateke eno ena kwedo mwezi nga lulala mwezi gwa 10 guno gweno omwaka ogwanku mibiri amakumi abiri na mukaaga babirenga alikogera munabasaka magambi omubaire no waife muga ya musa wanoni isenkuluriza lakaloli wasinzire yewe mbaba zaire okuba ne kantu baidumbira entekateke eno eyokukinga abaana ekimbe ekyamizozi nkani omulangira
9: ena kukufa kulala pake na kungaitanu baidagemia mizozi obolu nkusense obalu beto mlangira ngabaligemia nadala mizozi alimunechi kachebe talubera lubera noyo mizozi aleta aga kufu aga nani aga na musuna aga nenene muku kubana wabava kumiezi paka kumiaka imeka kumiaka etanu wakumiezi jigeme kwa mizozi paka kumiaka etanu ni kubiriza abaza ile mwena mwena mwena na abana vya nabufu zimwenamwena abakulira amasomero abakulira amalwaliro abakulira amadini ntibanna gunono omukisa gotuli nago okubona nga tulwanisa endwaire eno omuzungu n'omusoga akobati okutaasa oba owaikanga awonya ekice butiwo w'omwana wo owaikanga lyolina likujagemya mwana ku mulangiro n'addemu emutuukaku
0: butini yabaire okulwa ekitongole ekikola ku nsonga ed'ebyobulamu mu disitulikiti ye Kamuli eyo n'amyuka atwala ebyobulamu mu disitulikiti eyo Dr. Moses Lyagoba ono atukobaire ebirungi ebiri mu kukinga abaana ekimba eky'omulangira
10: kubanga okugemesa kuno kulungi ino banange kambabuuzeeko ennaku dino mubonangaku omwana alemaire nti alemaire polio era kambabuuza ekyokubiri mubonangaku ennaku dino abaana abali kumala gairukana ne luwaamu nimugula dalozi ni dalozi bw'oyenda okumugula osobola okumwagaana ku iduuka n'ekyokusatu obusangalamu kabubonawo ekyokuna tulina okwesika bu kisaayi n'okulikujanga kukola ki kuwaawo kubanga tuligemesa n'emaleerira so bwe ndibakubiriza nti okugemesa kuno kukola kubanga endwaire ebisinga bungi lugire nga tudimalawo olwo okugemesa kuno okugemesa kuno n'okuyikuyirira okusemba kubanga tuligema bukikai tuidagema mungu 2049 aye bukibi obanga tugemeisa kano omwana gaaja kulwala ate bwalwala measles akosa systems dona dona ayita amaiso ayita obwongo ayita amawuwe ayita ebyenda mwide tuwagemesa tulisindika timu zedabasawo mu byalo ensonga eno ya Uganda yona tikiri kamuli gano wonka
0: Omusigire omukulembeze owaiwanga mu disitulikiti eyebugwe eri eyo ononga ni Magala Banuli yewembye abafumbo mu disitulikiti eyebugwe n'ebusogo otwaliza awalala bulidde okutya amanga awalala musobola okuboneka nti mumalawo embeera eyinza okubaviirako obutabanko mu maka ayogera ebigambo bino ng'ali mu lukiiko olwetebwa mu bakulembeze aba wansi kwotaire ekitongole kya poliisi n'abantu ba bulidde okujja mu maiso okuboneka nti bongera okutema empenda abona engeri ki Jeba sobolo kumala wono kendeza kutabanguko obwe yongere mu district eyabugwe elim butini olukiiko luno balukubye kutyalo ekyeto yabugambuze kyaganya omutown council eidudi mu district eyabugwe elim wano wasinzire yakoba nti okwogerezagania kumala bingi
11: Nenda abasaba abakyala n'abaami ndi olwizi tufune ng'akaseera tutyameku ng'abafumbo twogere ku nsonga defeli tuluma aye abasada abandi wesanga ntayenda amukoba ku nsobi ye asajalata busajalate omukazi bw'amukoba kuliza amaani nga maki manja amaani tigakola n'abakyala mufeeyo ino okubanga mbabaikeka mwiri abazere abasada bemwe kuba kumusaata ku nsobi ye mukobe ku ng'olimwihekamu era mukobe ku ng'omukazi awo tunasobola okusolovinga ensonga daife ensonga d'omumaka tudaa buli muntu mulekere okwayira ebizibu byemu buli muntu ng'olwzo tunajya okwamba wirawaire omuntu nga buli daina mwawukane akuwa idea ya kubanga mukolaki kubanga mwawukana bana bakyala kubyalo mutwambe mutakulira kuwangambu mu kuminde de mulimu ayi mwambeku abakazi bano okubanga mwogera nabo n'abaami baibwe okubanga ofumbo bwe bwira walala era we nongero bakubiriza mutwali n'abaana ku masomero kubanga kusoma kwa kuzeki kwata

Kansoke, sokerewa. Bingi biendi na biebili kundo chawa no, but le kansoke nkuwe ku national eh. Nemalo soboro kubangate obite gerampola mpola. Mbo ine kutuitinga Bobi Wine ali pledginga okubangate sasula kudimu kusente. Edivandi wa mwidu aliro amala alete ne ndole. Bebe kuli ene bayiso ilo kubangate beteleva a pledginga. Wabula, kubimu kubiri kutambula, Jeno Muhoozi Kaineru Gaba. Ya soba ilo kubangate asaba abantu mwina mwino mwili kufuma bebe kuru. Mwilekera oku mvuma. Mwilekera ovuma bebe kuru. Kampu ya Kenzo ne ya bebe kuru. Mwilekera oku yombagana. Ebintu bino bisobola kubanga TV va settled. Mumbere li diplomatic. Because twena. Atulibana Uganda ato supporting ekibina kirala. Necho ni chisingo kubanga te cheunisa. Mwina mulibamu kibina kirala oku yombo buyombe. Ebe Kenzo ya sobala kuba ngate geza kan bebe kuru tasobala kuba mchifo ngatali kufuna mu federation basobala kuba ngabamuwa obwa finance ne yali nga akulira ebye sente ne yali akulira ebye sente mu federation yomo wabulambu yaulira bubi ngabamufuga era yabiuliranga bubi ngabamufuga nangi. Ensonga nendi kwendo kugera kudiri wa neno.

0: Niko tu settinga pes.
1: Eba leva ye gera kwi.
0: Kumani feba bongo.
2: Gandhi urunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa man Ramin
3: Nizo msano tubai magodi frega limulo isebantu kia bazinga
4: Nizo mzira nchuma Rita Nalukunagwe
5: Ogaba sumura simurara Ndo mzira nyange Yosef Tenyo Kagaro Jaya
6: Ebye mizano
7: Wabasambi ya batabangamu omusambi kweta
0: Uri wanda
8: They rocks up
6: Tujani iwe
0: Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Oni. Umoyo.
9: Okuva mu likono meruke yuwanga. Okwetolola. Ise mazinga wa Afrika. Nensi yuna yona. Gano na maulida agensonga. Wano kuchinana na munana akatoneze mukaga. Busoga Royal FM. Ondi. Kumoyo.
10: Edachi kadiweza ibili, edege ni sawa esafrido kuncho. Mkwaniliza makoba agensonga, agesa wadino. Johnson mwanguzi ntu senkusomela agensonga agabuti. Elanga goli joku wangoli lako, nomulia agaba kungwa benda ulombwa tabazinga wabusoga. Balikongero kuvayo kubiliza abantu okuja kumatu kila gomu kuzogui kuminebili oruna kuluwa liru. Yavuganya kuba President Muyiwanga Mbaraka Munyagwa. Alikuwa nteiteke iliku elifuga entewe yeise mkulu wa district lichuke. Singa abantu besimbaba babiri oundi na agua oundi na abitam. Wayagu ide bamufule nga omumi uka wola abisem. Agonaga ndi manji kuredi yoyo. Nigoli joku ulida edachi keno.

0: yeger apwi. Hey!
1: Kumani mfaba abongo!
2: Gandhi hurunji mwitanu ni nze
3: Kale kuchinana na mnana katoneze mkaga Bisoga rwefa mwebali kubanga timu keku mireku Musa watu seka tuogere muku kunsonga Eda amaino Musa wavaku opus maela Aba kugumu kuidandaba amaino Amaino erange chigende rwa chabwe Chakusoka kuidandaba galimu Okutola mno kuida Nga kitu fubo nanga chitu felina Elinu lirinofuru mamu Ae ngali kasobo kuidandaba Toba na tabi yonayena Tujamai suno kubanga te butelefu Elina ilo tulikuwa liyaterera bulungi ino watandika noseka nadala iwo wabaire na kali bunga kali mberi yao akakulemesa okubanga temnange otak smile kale musaule kasobola okubanga wizindikizo gomu omune no gona igwabe akozese ligwabe akozese musawo awulikike bulungi musawo lamsa kubantu tutandike
4: Mwasuze mtewe banyabo ni basebo ababa uliriza babu soga royo chinana na mnana katoneze mkaga. Kansubire muri bulungi mwebale kwekumira ku busoga royo nga muwuliriza. Mwebale nakutuwanga bwire bwaimwe mwawuliriza emisomo gyaife ate era mwatwala obwire bwaimwe mwaida ku idwaliro lyaife lya Hope Smiles Dental Clinic wano mwidinda enyuma wa Nile Village Hotel ku idwaliro lyebetakamu. Amaina gange bandi tabirungi Sharifa nga mva ku idwaliro lya maino. Chenjo soko kwa lero kuba kubira ntibulirwa kusatu tuba ni free dental checkup. Tukuba x-rays dawe lere tukukebera na kuba kuinonula bulichizibu chiri kubulirino lio mukanwa kubwe lere bulirwa kusatu kastoba na appointment kubira yala kusawa ibiri omura idasimba yotumubo na sawa ikumi. Ulimura yotumuwa sawa namba olusi diswikamu olusi tadimalayo so bwenkoba nti didai idai kumitu igala wa ikumi na andala ayo mraida inzo kubanga treatment ye yetaga sawa namba. Obo kukumui nonola vya tulijomu okumusomesa kumainoge. Singa baide kufree dental check-up heyo. Ayo bobo likuida oino kukubei simu ofune appointment. Lani dino namba dojo kubaku ofune appointment. Yobengo sobulo kuida tukubone. Namba soke di noti musambu noti itanu.
3: Zero musambu zero itanu.
4: Ikumi na msambu. Noti ina.
3: Zero ina.
4: Abili na itanu. Eyo kubili noti msambu muna na itanu.
3: Zero msambu muna na itanu.
4: Asatu na ibili. Msambu noti.
3: Msambu zero.
4: Mukaga noti.
3: Mukaga zero.
4: Tuwete waba Hope Smiles Dental Clinic. Aba kuguba ama ino wano mwidinda na watulira ino wana wuna.
3: Okay.
4: So mwena tubaniriza mwide tubakebere kutubakobere ebizibu ebiri ku maino gayi mwora leno nenda kuogera ku bantu oba ku bantu nga tuna akanwa ebisera ebisinga obungi bwobo ina akanwa kauna iwe toli ja kwewuniza wabula oluusi gw'oyogera naye naali jo wuniza akanwa konti kauna mungeri ndala mungeri yonayo na wena lugamba yori nengeri yeru kutuka ku baina bakubo okumpi bakoba kuku ingoli no kubo oba wabo nabantunga baino obugeze sobo bakolanga bakubo inebevi sakumni ndo daibwe tibenda kusembele la ino shiba chitegeza ntio unaka no mundo sobo lo mubuza nti gundi ngabuli rendogera niwe okolo otino oti oba singo obo idinti olikuogera niza yempu na akanwa ba namba saba mwino mukabi ni mwino mubulungi. Buti bwetu batituwe yambie nga ife, tituwe yenze nga ife abana Uganda. Waya tulira mwino wa mkobile chitufaye waja wa mgea buge yeti chirungi. Che chiretele abantu okuu na kanwa. Ebisa elabi singo obungi, eri abantu nga osirika ino. Bosirike ino, omuko gugwefumba mkanwa. Omuka wegwe fumba mkanwa kujale tera kanwako okuuna. Bino byendi kwogera ku mbisubiriza nti nibyo. Aye osobola okuida twakebera twategeera kichene kikola ki ekirire tera kanwako okulu okuuna. Kuba ninzo okwogera bino na answer denjo kuwa. Aye ngateiwe. Eyiye iwe jida kulowoza nti ro kuba osirika atenga ticha yakusirika nga muli mu kizibu kindi. So eri omuntu nga asirika ino yale teda kanwa kuna. Omuntu oyo nja kukubokolo utia nja kukubiriza onwe kumadi. At least fubobo nanga omunwa guli active gunwa anwa ku amadi. Iwasiri kire ino bobolo oza nti nechile teda kanwa kukulachi okuna. Obo kugadamblamu. Then njafu na yomuntu wa uundi nga ye chiletele akanuake okuna. Osanga alinamo erino eirwa ire eivundu. Bobamu nerino eirwa ire nga eivundu. Linzo batiriri kuluma. Ae tishitegeza ntirijia kuikiriza akanuako kukulachi kuluma kuna. Lwansonga nti erino ubuli wabachivundu chona chona niwe tubanga tuine merejefu tere ikegaye. Emereye sobulo kuni senumba. We na mwene watu kubotu. Walu wechiri unamunumba. Mneshita tegereke. Kupaka mpe example yampu befile. Elino lusulueleta. Nechitala nerino. Elino welifila mkanuomo. Emere joli yangesi galamu. Yavundi la muli iniri. Yorede ilu wa ile ivundu. So omu kogu kugemakanwa kona kona. Kabanga kasobulo kulachi. Okuna. Omuto yonjaku wa magezichi. Iwa ineri neri yonga lirile teraka nukuna. Ida tukukebele, tukukebele. Kwa iwa lusto jate giranti dino. Lusa bandi baba unama inamaro. Ila inga tiga kabaluma. So nga toto idini tukukebele. Nitukoma ntulino inundia tulijio tolamu. Bali tujio kuidanda. Bali olekero unakano. Tojia kuche tolaku. Nibu naga dambla mkano emiru ndi kumi. Aya inga lino neri lirileta. Tuwatitutuwa ile wachi zibu chiri kuleta. Chiri wa ilecho. Tuwa tulikuwa idandaba kumbuku just kuweweza ku. Elo idaga dambula mkusaweyo. Oweweze ku. Sawe dira kuwela chile mchikole chi. Chiune. Chibanga kubanga toye ndanaba inga wekuba perfume. Ouna kubulu njikasa wako kewe kubie. Joko mota ambula kabide chivundu chumala chakola chi. Chaira. So njaba kubiriza muide. Tupakebele ama inago. Tutegele. Tutegele akanua. Tutegele ntikali. Lino tine ilire tele akanuwa kuna. Yaba ya bantu wabandi. Ngechile tele ama inugaibu wakanuwa kuna. Tilo akuba antiba inamu na ama inamavundu. Wabulanga ama ino machafu. Nga ama inugaiguba. Gaba mkala ya gentufu gachu kakala. Abandi gaidinoba nga agamira kwe nkonge. Nkonge mdibu nededi bambudomo ledo. Ili abantu nga idanga minuge galike nkonge. So, iwolu sito jachebuna. Ili onoma yego tuwa cleaninga huku. Tuwa mtola, nga tuli mtola kevintu weni kubange nkonga. Atimuli kumena ama inu gange. Aye, nga tuli tola kubichafu.
3: Nga bigumu, okutuka kulevwe yaga yaga na ama inu.
4: Aha, ye nga loza tuli kumena ama inu. Aye, nga tuli tola kubuchafu bulo wage meraku. So, njaba kubiriza. Olu sitimu, timu esalida o, timu esalida musango. Ato olu sebinti yogwe bigeme vio buchafu. Nibu wakutoti ya mainogo tibiri javako. Oina kuida iferi ya bakugu. Tuina bia tutabule idagali ya iferi tujio kukozesa. Tuina ultra scalers. Tubanobu ma nga we wako kazira. Fena bena bali kugirano zene wakanka zira. Kalimuidua liro wunkanti. Zena niwe mbanga ninza abifuni. Baina kuna baba nkiri ningire kuidua liro. Wabula tisobula kwe kiri ningira waka. So njaba saba muide tukebere. Ebintu bino lusi titujja bitegeera nga tusigaire waka. Aye nga bwe mbako bye nti eriyo okukebera okw'obwerere buli lwa kusatu. Ide iwoko we okubotinza akanwa kainka kola ki? Kawuna. Leka bakebere bako bati kino ni kino. Eri abantu abandi nga akanwa kaibwa okuwona lusi n'ebyo na kuzira kituufu. Ng'olusi kivirala munda mu lubuto mu ulcers. Aye choja chitegero tia singo bosa zewe ukugwe salida. Nchero kubanze ndidinina moku ka alusazi. Haa umusa wea kwa bakure diati ni alusazi disobulo unisakano. Chitu ufuna chogera iti tukebe ile kwa kutegero ba alusazi nediri chile toba chi. Oba mainogo. Refo tukebe lakano watu wapo nangabuli chimwe chiri mkanu wako. Chiri fine. Au tukoba ntijake wa umusa wo. Owa mediko. Yena kwekebe deku. Akukobe ide. Luwacha akona kavamu uchi. Omuko omubi. Ebe na bina titu jabi tegera, nga tulikuge ya buge yeba na ife, nga tulikuwe kubei obugama, nga tulikuwe walaba na ife. Wabula tujabi tegera singo boya tulire mwine chitufuwa mkubo tijaku hope smiles. Eri ya baku gubama ino, baku kebele ku. Otegere chi, echiri okule etira akanu wako okuna. Oba iwo wabonanga taliku ide, iwo mwine moge meku. Omutemu transporti omule, teri ya chintungo jachikolele omutunga iwolozo chitono ino. aye ngate omuntu oyaidachi sanukira ino maiseyo atena yo chindi tukolera Katonda ntipo okole kirungi echo chintu eriye chitunga chijja kwesa suliza mubana bo mubaidukulu bo wafena fena titwidi ncho chiche chitutegekeere oyidayamba omuntu just kukanwa ateyo sange ngali kuyamba ku chintu ekindi ne kinene obali kuyambira abana bo mumbere yindi. So today mekwege yanga wabula tweyambe. Tujako la kubichi ebijo kule mesaka nwa kaife kano okuuna nga ife. Oba ife abaka ayukutandika una kanwa. Chiche tulina okula okwe wala kanwa okuuna. Tulina okubanga tusenia emirundi ebiri olunaku.
3: Mirundi ebiri.
4: Olunaku. Aye no kusenia oku oseniza linali. Oino senia kuncho. Ngomazo okuli echencho. Usenye nobu ili ngomazo okuli eche igulo. Kuruachi. Nenda inoba example nonti. Singa mbankuwa ili amasuka ameru. Na kukoba nti ndi kuendo gandole zao. Aya amasuka agobu amalo goza. Na kukoba nti ganike. Aya ngandi kukoba nti ganike. Tikutere ili kuwaya. Wazira waya. Wazira waire omuti. Wazira woli jaga ta wona wona. Wabula wetu emereide. Tulikubukulugudoro revu dondoro tulirubo na fena fena. Ramba koti. Olu ya rona rona wetu li neye mfufu. Aye mbaku waza masuka meru. Eine ine ino. Na koba antibuti yani ka wazira miti. Wazira waire chisenge. Wazira waire chizimbe. Wazira waire waya. Obo jaga ni kotia. Ojaga gemerera. Oja ate bali gendanga makalu kuba kangezo linaga twala mwidwalire liyo murayide bakobya to yangu ogo zoga twale mwidwalire
3: oja kwani kamuita
4: so bo yani kamasuka ago muita kanja chefananiriza masuka ago nagabaire amaino gaife okusa amaino go gaseniza bulungi omazo ogasenia aye bo omazo okusenia amaino ago ogataire mwemere ya yeah?
3: Ngato
4: omazo senia. Sobuo senia wa awobu tindigereza kumuntu ali. Ali okera kuncho ya senia. No ya keire ya yu za masuka gali. Sobu amazo kuwa za masuka. Agani ke muitaka. Weno omazo kusenia kuncho. Otandi so kulia breakfast. Ofana nanga atayo ziza. Kupa gara ile medunga baga kuwanti gozi. Aya te ogafire wa sinti ogani ke muitaka. Chegeza nti nikalele ya medwe kozechi. Vile kusono na kaire ya senia ya mala ya alia. Aye singa obo ogaseniza. Oba ngoyo ziza. Waya nika. Tuchitu walenti wabatoli kulia. Obo ya nike kwa mainogo. Gaberele muu kwa awo. Ngatigali kulia. Tiri balobera kulia. Kwa chinda ati mkoba ni musawo. Yatulobe ido kulia. Watusenia titu ina kuila mkulia be. Aye njachi geregeleza kumuntu ali leche igulo. Ntibu obo mazo kulia eche igulo wa senia. Tutaira mukulia. Katuanike kama ino gaifegano. Obu irebula amba ngezira meresi gaire mukanwa. Ngezira chintu chona chona chuo meresi gaire mukanwa. Luansonga ntibiruole kamwe chintu mukanwa. Nechiretera akanwa kano kukulachi. Okuuna. Okufuna olusu olubi. Chibanga nye mereje tufumbeka. Bwabane mere yo wafumba. Wabanga atereke. Kabiri waja wagema muku nobu alabo. Ojo kera kunchonge gai. So buli ruoba ne merenge get in the in contact ni wenti ne merenge yole se mokanwa. Jota senizam ne ye kerange kozechi egaye mokanwa. So njaba kubiriza nti buli ruwe tunayo zanga maino nga wetuko biokoza masuka gali. Tugaleke gakale kuku. Gakale then tuire mutulie kuncho tumale la tuire mutulechi tuganaze la tugaleke gakale paka lanchi. Buti yao botunali eche igulo tuile mwira tugasu zenga machi. Nga gali kala. Icho ni chendiba saba. Wabula tutakoba anti nino senia. Kabiri ndie. Oba nga alipo zanga waya nikamuchi. Mwitaka. Echitali chiru unji. So echisoka chengo biche tulijogo. Echijo tuyambo kumente ni gama ino gaife. Tujia kusenia nge miru ndie bidi. Olunako. Kuncho nga mazo kuli eche ncho. Nobu ire nga mazo kuli eche igulo. Eriyo muze gwe tulina ogwo kusokolanga amaino nobuti. Njaba saba mugulekere. Tuina obuuzi webeta dental floss. Osobolo jamu pharmacy, osobolo jamu supermarket o idabu funa. Funa kawuzako, obu ile ngo izia yeko mazo kusenya, bisalino ilala kuilala, ilala kuilala wagati. Dena wako bantino mchina ina iye ndo kuido kwega oko zaka uzako. Kopsmell zimbali bulipumandi paka luwa kutana. Idoko boto enda Sharifa kwegisa kuzesa kawuza.
3: Eri ya obo bo otise, otise bu, bu, bu, bu flow sayanga bu, bu, bu, otise bu.
4: Ngabuli otibu bagobuti.
3: Yes.
4: Kabagongo gema kwe, no wabi samu. Obatebu ya mbainu kubatibu kalubiliza ngabuli obo kwezi ingilida kungalu. Ukagema wabi samu, lino ilala kuilala. Lino ilala kuilala. Ilabu wakabi samu, jobo nanga kabula vayu, wagati wama inogo. So njaba saba, tukozese flow soyo. Oku cleaninga wagati wama inoga ife tuwe walo lusu late chiamba kuno kwe wala ebituli ebida wagati wama ino kuba echitu libu rechida wagati weli ino olusi chikube ama inabili chijia kube lili kuno kusaidi kwa left no kwa right since chilikuenda kuba wagati aye ngache chiretecho emele jetuleka wagati moma ino nerio kuba ama inameka abili so njaba kubiriza cleaning nga wagati wama ino gaife tu flossing okuflossinga tujifule habit ntu ino chikola buli lunaku obatu libulunjo bati tuli bulunjo obatu wendo bati tuenda tu flossinga amaino tulekera okoze sobu tirwansonga buli lwokoze sakati okufumita ekibuno toli nabo na woli fumita mufumite ebibuno ebyo olusi mwaida ngobuti mwabumene ile yo muli kwenda tubatolere yo obuti obo wacho tukamumbere yo bakutole ku consultation ni bakubeyo x-ray bakutole bakute kuchargeze doktora yakati yako ayenge chinto bayido sobolo chekolera ni flossi we waka wangu mitan oli kupanikinga oli oli doina pressure kati kameneke ile yo mulino lyo mwana iwo muzayeni waba yalifu mita yakati mulino lyo mwana ekibuno muchirwazi za kizimbye chifunye namasira chifunye infection eri abantu bafuna infection olusinga tuina nakuta ku drip infection yekendere jewalwaze ekibuno oluwo butyo bwe mufumitayo kuba ekyeyo mulibo na cheya olusi cheya na kisagati cheera ku kalimbwe wenkoko kalimbwe wembwa ugundi impupu wembwa aye omena bumene kati watandika sokola kibuno kya mwana mujaletera abana ebirwaire
3: wakola bibiri omwana obulwaire ate wayono na nekibuno
4: wayono ne byona byono obo byono nyi oyina kwidanda bo wayagana nga treatment jotaire mu oyina kwida mu dental to kwidanda omwana kabiri omuntu wale mu medical
3: biyene laba mwidanda
4: yena ba mwidanda be wena mwene pressure toli babulunjo olu story nakola kubo olu sikidira ke bintu binjino infection ero demu tamubana mukano. So njaba saba tulekero kukoze sobuti, tukufune dental floss, gotuwe tukoze senga.
3: Okay.
4: Then eriyo ni mouthwash, edidi kukatale, ngo sobulo kujifuna mu pharmacy, fwene eriyo detu ina kuidua lido. Ojifuna bobange eriyo woli jakuncho, omazo kusenya, obaka ngezo lile mele kulanchi, wagadambla kumukanwa, olijia kumomitingio, uwa splashinga kukumukanwa ako. Wabanga meeting joli jamu ovamu olusu olulunji. Ebanga perfume tichitegeza nti abatajikozesa bawona be. Eri abantu abatakozesa perfume ayengera bazira lusu. So ebintu bino byawukana. Ole just abayongeire kuku cheye yongere ku ngekirungu. IT teka nti aino kolachi okuchikozesa. Ngabwe enkobi nti eri omuntu nga takozesa perfume ayenga anaba yaba smart.
3: Yes, ngateta unera.
4: Ngateta una. Ononga ye anaba, yaba smart, ye yongera ku perfume. Chirungo jasta.

0: omuneti serache ngamwino waba waigulu chosi bomutwe ah goli mutaimu yo lwachi badunderanga woba kuogema ole bwakusinga ku lwachi mumwogereranga chibumba nagaba buli omuneti serache ngamwino waba waigulu chosi bomutwe aha goli mutaimu yo lwachi badunderanga woba kuogema Orebu akusinga ku lwachi mumwogerera ngachi bomba nagaba woye mano basinga ku akemba nekage mambo yo yajire yo bana ngoli mutaimu yo buli choke manga ku chibanga bochenze ngati chiseracho ni bosa dakeza na chichuka bana ngati chiseracho oinda jamu bayinga otunde ne pale noa ngoli mutaimu yo omulonzi ni wota muwaka lulu obisemo
1: mama
0: Bana ngoli mutaimu yo ole ndi kwakuloganga vayo make yeke ye nda neti seracho buli kwa kwana
2: ona ajja tukubira kumuzira ono ona ajja kuba kumuzira soko kube kwa muzira oko kwa bawuliriza babu soka royo muti kubaku ogwaba ogwacha bazinga baba
3: Okay, neyazi zaino amai na mastula na matovu omubaka wa Kamuli Municipality Pendo kwebaza abasoka mwena mwena umusobo ilo kufayo. Mwaida kulu na kulu no coronation ya iso waife. Mwevale era tukubiriza baba kari okutuka. Sivanande mwanguwe mwangu mwangu chigemi omwamba wano. Mwanguwe kusanukile walani baba waife. Mine bantu waife. Usoke sikale nga tukichambuza maisi.
2: Buti omuntu wali ya yonga taidi ya luna kulu walero. Chichari kusubuga.
3: Yeyo nga mukali kutuka mayuge wano chine neino entertainment yeyo kulya ni baba mwene sawa yona yona akola chi alikutuona kusoga sigale nga buka kaisisa walala
2: ona lebo a mikoloji die jibawo minji eja isesoreto amisiba kuikonero ndino kuikirisa anti jona jono jibaireku chana ulo chechiri mukolo ogolo alero
3: ogolo alero twendo kwebaza obwacha bazinga Baba organize ino ba organize nze organization yali ku level yindi tidile entertainment kulichimu
2: oluye wasale tuidie baba chabazinga muyasobola okubanga ate atola omufumbi baba chabazinga atola muno mama botuka mchalo chiriku banekera kitya ngona kolwa lero baba mwesasale diyasima na atola mu mama
3: echalo chene abantu bona bona lwetu libita basanufu Oroku bati lero bali kuchaza omuko atenga ni mwene so Charlotte ni mulungi no excitedness nungi no abataka basanufu bangi mubungi so twende okwebaza abantu be mayuge timwe bale ino byona byona mwe bale kwenda baba
2: kunga basoga bakali otuka gano basigira ne chifana ne chiriwo
3: nange mwana mwene omukali kutuka wano sawe no muli kusubwa aye nga tuli kuba saba mwide mu bwangu bwangu nga baba kali kutukano tusobola okusanukira walala
2: mukale tweyanziza ona lebo tweyanziza tweyanzize ilala mpasi ngoina akagamba akasemba yo eri abasoga aha
3: eri abasoga banange tufeyo ino binji government byeri kubanga erija kutukolera No wacha basinga bweli kututamu so tufeye ino kwenda okukola tuisanye kirala tusobola okutola obusoga mu bwavu nokubonanga obusoga tuwisa ku level eyi
2: nkala ona lebo ona lebo ona lebo buchaira aira buto yakiro kidu makito nkale kuchinana no munana akatoneza omukaga buso tuitambula tuli wano komeza omwana ono gwendi kuleta bwakuba omuzira buli aliga nayi zo kwenda okusituka amulengezeeko ngaali kuba omuzira soko okube ku omuzira ogwo gwabawuliriza bali ku busoga royo radio saawe eno bati kuba ku ogwacha abazinga aha bali kuba kugula kwenja okolera kunti
4: Kale. Abauliza baifabalunji abali ku busoga.
5: Royal Radio.
4: Busoga Royal Radio amaina niza saba webwa Mary ngandi mwana muzale wa Mayuge. Banange chiri wana ku district iwo kali kutoka ni woli suba. Saba wena we no lye yotu kamangu mangu kuba ni baba chabazinga anatero kubanga toka. Bikira chali kuida yenka. Kali kuida ni mama waife okuva wetu amugaba okuva yavoye no taidanga ku kalo na kulale ulo aliku idana wana waifaba longo mwangu weko msebolo kubanga mtuka kujisawe echikulo esha district echema ye mayuge
2: buti mwenge babebe ya sima ya kubati ya zabe mayuge bona bona waitinga babo kufai wea tola muna ife buti tutukazi tutukazani namu mwenge babebe ya sima na atola mama wabusoga imwe uluna kulu noka imoliru tuwala mutia
4: ifenga ifetwe numikirizamo kubanga tuenumikirizo kuba mulubiri kubanga chisoka chisoka baba ya nonya mwiwanga Uganda yona yona namusi yona yona ya nonya ya sima omwana wobu wala ngate musoga ya kakasanti ya basoga na bakasi nzebulonji na bakasi nzebisa na bakasi nzebikorabilonji kale nganzo omwana wobu wala nenumikiriza mwecho tulino kutambula mama mtesijo vya buatambula kubanga mchala wampisa boli chimu achikola ngo mchala wainu kubanga ako omusoga
2: akagambo ko akasembayo abali mu myaka oti nejijo
4: kagambo kanga akasembayo abali mu myaka oti nejange tulinabo akukola sadalaba nabo buwala tukole twego okukola tuve mu bintu ebizire ebitatuzimba abana bo buwala abasinga bunji benda ino okubawa ebyobwerere amulumukira mu basada mwenda byabwerere timwenda kukola mbakubiriza okubanga otandika wo akabizinesi akatono oboli yawo lino mulimu gwa somo mulimu gugali wenge osobola okutuuka kukyobwa oli kwenda shagalula oyita kuba bulungi
2: ukale tweyanziza onumye amaze sekani kubira mwana ne kifa.

0: kale. Manyabo ni basebo abageni balijanga bongera okutwe gaitaku eranga tulibo na katikiro wa Busoga ni timu ye
1: yesebo
0: ni mama wa Mayuge atenga third prime minister
1: yesebo
0: balikwe kungani okwongero kwaniriza abageni ba baba eranga wetu likubona ne omugeni wa baba gwa Yesu omukuru
1: yesebo
0: ngali kuingirawo OHT wa prime minister wa Uganda mama na banja bananga musituke musituke twadirizo mukeni
2: kale kuchinana no manana akatonezo mukaga Busoga Royal Radio wano wendi firali kwenda kubone kumasime eh wano wendi nina sabataka gwenno na kolwa lero kansoke musabe atulamuseku igoli mwene chalukino tija kuandula naba usebo tututu ukana weya andule mwene
3: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masomo ni manye babali kutuliza kuredi ya ipenganzi
2: Busoga Royal
3: enu nje ino Busoga Royal balamu isaku nechiramuseche chirunji era naba angatwe baza katondo kubanga tuwa ilona kolunji ama ina gangeni nisemu yonjo kusei suengere baba kalibala china wolofu tuliwa no Mayuge ngabu oliku uliambaka ground ya bantu banjino abageni batandise okutuuka era nga baba mperano butina asigaide okubanga ayingirawo kino kikulu ino kikukakataku nimwe banaifa bali ku radio mujje maiso n'okubanga mugoberere ebiri ku radio kuno kubanga oyida kubomba n'ebyafaayo oyida kumana ebikolo gino gitambula gitya oyida kumana buli kintu bwe kikolebwa mu Busoga so kikulu ino kitukakataku kya bya buwangwa buvunaanizibwa bwaife esebo kodi wene songe yindi
4: obuna kulu no lati isaza ni nalia tulimu ya baba mwiasi manato na mama ale tufumbira chanda uloche chizo kubao ona kolo alero katichime hile ukumati kila kutu hile nga tuwamu
3: ere chenda uleche chetu subi dati mama ngeri jali nchi baba ya musima ya mtu olamu isaza lino e chenda ule chiri kuida u chiri wambiri ya ungeje chiri chanda ulo chida na kuchogera ku hai nga chiri kuida chino kume chenda ulo olwe nsonga nchi ni coronation yesos baba okuba nga ajitegeka nga mama alimu alikufumba ate muisaza inerie Mayuge nerie tuise coronation mchanga tungwa mu COVID okuba nga tandika okwira moko la coronation ne mikolo gino ejiri public so chikulu ino aye chenda ulo chiri kuida
4: yes sir na tumaliriza oliomo kubatu baba ila basale okukunga nimo kugema katono kolina waga ayo but kakamba chikoyinza okusindika kweri ababaka Babali amendi, abe Busoga, wechira kwa ilo wala kusonga da kingdom.
3: Ababa kaba Busoga bonabona, mtini ya kubasitini ya kusindika bubakaye ndiku bebaza buwebaze. Ndiku bebaza kubanga tuena tuena tuwabele munte kateka.
1: Yes,
3: era bonabona badeni giremu, mumbere yesente, mumbere yo mwoyo, ni mumbere yo kusabilo mkologu nukutambule bulonji.
1: Yes,
3: so nebaza ababa kaba bonabona, tuche tupe tutambule, tukolele walala, tutambule walala, atenga ni ifo tuino kukule mbeda. Omulimu ogw'okubanga tulabira kyabazinga n'okumukuuma n'okulaga abantu ba Busoga bonna.

0: kabalaka nti isa ife chabazinga busoga tuakalira dachi kadiwera itanu ngatatu sewano nokubanga
1: ngabosobola
2: baba
1: esebo
2: ngeriwe yoidi
1: esebo
2: obo liro obo tuma tuma obo kuba fulumudu
1: esebo
2: aye nenda kubisawo kino omuchala ngatovwa ile gomasi tuinzo butakuyikiriza kubitagano mu maiso galata iwe tia mirere kubanga kuno mukolo gwabuwangwa ate gwanono
1: esebo
2: so tuidaba saba nti obatovwa ile nga ngoye disanira ku mukolo guno
1: esebo
2: iwe dakwebuzabuza otyame ye mandu
1: kale nenda
2: nda kamera ekubone
1: okwebaza chairman wa Mayuge district Mwamizija David mwasa ado tubale naye wano ku venue banga liona liona tutamire bulungi Mwamizija, thank you so much no aba kulembeze mwena mwena aba Mayuge district aba kaba parliament mwe bale ino mwe bale ilala basebo ni banyabo tendo kwebaza masomero gona gona basebo ni banyabo buli omubuti yebere tuanirize baba chabazinga
2: barange mpologoma ingire we mustuke mustuke mustuke
1: basebo ni banyabo
2: bado we motokeno abaire chiwewe

yotola yotola yotola yopuro puro oidi omuntu asobola kubeyo kambe muku ngengeri ya kabaka ngaliko ngaliko Kingslave omuntu asobola kubeyo yabeyo yayogere bibi ebibi I by the way omuntu okuba omubi aba kunebirungi bitono byaba yakola so obidukiranga leka kusansania kino oyo gobona oyo era chino bichi bichi wabawe kirungi so munange bwo boli kwogeranga bibi byenakola ne kirungi kyogera kuba

Only that. Abali mumu kwa nomu ni mtia. Kastoba nga kwega muli mumu habati. Buti

0: You're like,
1: hey, na, alo?
0: No.
1: Ah, yo gira malobo za matufu wena leka kumfira.
2: Gira, no.
1: Ah, golo lakai. Olema na mkati mtuwe ni mbakava. Awele, mkati. Nti yo gira matufu, mpira, no. Owe, noliko. Kama mjana kama kura. Oh, oh, oh. Ewe nange. Nyabonze tombo nyabu. Unakolo wale mpoza avini.

0: tanaki.
1: Ganoka na yoke gravan mukama katunda to be in Kubanga. Hello? Okay. Go get it. Hello? Auntie buti, hey! Aha, pose, whoa, mama. Auntie, tindi kwenda bali peya.
2: Chibi.
1: Daddy.
0: No, you love. You too.
1: Ngoli mukaka.
0: Feel me.
1: Kale tumira.
0: Oh, I know you.
2: Oh, tumira kumikwano yange.
1: Mhm.
2: Tumira kusoka. Mama.
1: Oh, tio.
0: Njanja naki.
2: Ah, tumira kuchitongo sidani. Yatista.
1: Wempata.
0: Mhm.
2: Wempata msakulero.
1: Ai. Dai chonchongereza kubongereza.
2: Ah ah.
1: Kare.
0: Uma.
1: Kare ne yanziza mna.
0: She be my woman.
1: Sigiri bam. Baba bam bam. Hello.
3: Hello Sebu.
1: Hey Sebu.
3: Yo alo kuweleza.
1: Ah, kare we na we bale kuuliriza.
3: Eh,
1: hey, ni wani osinzirewa?
0: Singalo.
1: Maiso, amaiso hika toi kai kai na inongoroza lijia kutola kulero likulese.
0: They gonna
3: Njanja
0: na kid.
3: Lelo kanje mbola.
1: Amaiso.
3: Wanyi.
1: Tumira maiso. Eno show ya imwe. Eno program ya imwe.
3: Yes, sir.
1: Buti tumira tuje.
3: Nsokere kui mwe mbi ni DJ Wizi.
1: Tuliwa.
3: Mwe balo kutuweza wa sadi mwe mtu konkono mziki.
1: Kastaru balu wa muka haga.
3: Magari kabule kemeze mwa kun.
1: Eno shio tuje sunga.
3: Kila ambala na kula ambala.
1: Buti tumira kuno undi. Gwoka sinzo kuenda ino kumuti magu.
3: Muti magu wange.
1: Awo.
3: Iyo gwele itanandudu.
1: Yo, unandudu wawa. Izi, nibu otaya tulayari.
3: Kati sawa kwa atula.
1: Mukobe nti hi.
3: Hi.
1: Anango muku anuguli wanu. Maiso.
3: Wanji.
1: Omaliriza? Oba nkuwe chalo chiramba.
3: Mpamu.
1: Dato sawa la.
3: Mpamu.
1: Ngato ira muwele mulala.
3: Hey.
1: Ife tusiri keni wizi katunwe safiri. Tandika.
3: Dada wange na wide maimuna. Mama wange wabide maiduma. Ganda wange igulu umaru. Ganda wange bakari. Ganda wange yakuti. Ganda wange samidi. Ganda wange balati. Oja wanyange. Oja musasizi. Oja wamudu. Kujia Yakubu, kujia Kadiri, nila kumzei mpata, Abudulu Basti, Kizamu Zahamu, analobe ula mosechidu mechito, tenga samanya, tenga vikufwa.
1: Maiso. Maiso.
3: Wanji.
1: Watandi zebu wa kuseka. Anti wako bichalo chila.
3: Chalo nongere.
1: Ah, tagabi kule mne.